0: Emene Chizu, amuzo atene.
1: Sio tigere kwe, haunza
0: kiner tiger.
1: Katenerita o,
0: genzaki. Bakne la ina ipendere monzo koni sur me bangbunga timunga iki waratera tindemesu. Na kotaraza vimbe pelinga na Emmanuel Sambouli fils, nda le tikwa singa, ndoso be Afrika na tiu se kapani soa ke on lasso, zavie be pelinga na Emmanuel Sambouli fils, a keten na itene. Na ndo ti ya kode susi andu kwanga, na aik susi kodroti ya sarati tene abata na tene ti gere ti dodo ti aita ti ti nana mambere ka di so irimi keke.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso. Afrika.
8: Ibarazu kosi yake ma dafonono ndike luka yake na useka pati kwa singa hamba iti be Afrika ti yengasula si yengbala kwa ti saratene ti dodoso a irini keke.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso. Afrika.
8: Kutara zavye mbembele swa ke ginda chaye na senda giti bongi asigia we kutara ibarala
9: ibara mingi Emmanuel Sambouli fils mbi bara wa mangoi
8: aike dodoti keke su tungana nye nga tungana isi aike bata lumbrimbri na yati kodro komandati mambire kadi
9: biani keke su eke tente nandoni tungana bata fade dodoni ape Pungati tene e inga ye kete nandoni pepe. Akeng banga tiso ambena mara ti kodro tiye abatani si sangoni asida ilasu. Tana abata fadini ape ake singa na i pepe. E tana tiso si akotazo tiye kodro tiye na ti bungo lichala biani na lango baloko na mbrambra tinje tingbere rengu saki use nandoni ota kodro tiye Be Afrika agufade ti sou maboko na gbeti ambena mbeti soa iratene a convention so na eti mango tere na UNESCO si na pokoni luga le sigi na mbeni kutambila wala mbeni loa so molongoni ake 06-002 so si asala si kodrotie na ngurubiati kodrotie mbiti tene na eti mango tere na UNESCO a mafadi tereti tene ala bata a dodo na yiti ndara ti kodroti e ake a ndiasu na pokoti sungo maboko sula si ake sara si a bia na yiti ndara ti kodroti apati tene a kutazo ti kodroti walanguru bia ti kodroti angbala kwe ti batani
8: so titene ake anti asula si vraiment abata dodo so iri ni keke si gai warani lasu
9: ake keke okwape a dodo ti kodroti na iti ndara ti kodroti kwe e keke so ye ketente nandoni lasu ake oko simbeni dodo ti kodroti so kwe ali na yati a dodo wala a iti ndara ti kodroti so a kutazo ti kodro adwa fali titene azile na ndoni titene amiro pepe
8: me mbangati si airi ni keke wala nauru wala mbongo bili
9: mbi muna la singila unda tiala aike njoni mingi mbangati so fali mingi azo a inga pupuni pepe keke ake iriti dodonila keke ake mbeni keke so iriti lo ake keke e a Leti kekeso, irini kekeso, la si ayat ne keke, don loke rondo rondo tongasu, e tongana mo falawe, a koro du, na tereti, a leti keke nyoko tongana urondo tongasu, a citron, ben loke rondo rondo, don a koro ni mbegi na mbegi, amune azana etingu, lungba na etingu, wala eti, langu se, langu ota, a eti anya fuawe, a zini, a tuku na sese, e amumbeni keke, so a leke pendre, ayo tongasu si amu a yeton na tene u a yeton na kongara tongasu amena leti su si apiti yani apiti fape atukuna yati a leti kekesu kwe awe apiti muni miambe si ayoro akekeni na yani si alekeni pendre zuti dongo dodoso ake molenge waliso agati dodo loke muni use le buna mabokorlu etant le picana c'est ton gosso moke magoni asala soyo soyo ton gosso banila ira tene keke ton amuleti keke so na tereti keke si alekere nani si nila ira tene keke et moke ba laso ambenaza ira tene nauru nauru ake iriti dodo nila pe legioko ambede agoti ira atene mbongobele mbongobele ake iriti beni pingba wali ti mbege ti susuna kumbuka fade mbike kiri na ndoni na toko ake mbeni wali su ake pingbango wali e lo lalo ke muli ti dodoni na ti dodoni moke wara amolenge wali su ake do moke wara ti pika ngongo e zoso ake na ndoni ton la chef d'orchestre iru atene nauru e ambeda inga pe ake mugi iriti nauru su si a iri na dodoni su o vre iriti dodoni ake keke e nauru ake wali su si ake bando nanduti groupe ti dodosu e mbeni moke baton su mitena ni mbongo bele ake iriti kozo nauru ni su lu inga dodoni ngangu mingi lu ke ibia ngangu mingi lu na koli lu e la su nja pa iri ala we lu na koli lu kwe si kom lu le sarasi sabango ti ti dodosu amu ya ti préfecture ti ti utsanga andu même asina bangi ndosu kwe si zo kwe a ingalo si amuni aza nando tasolo ke dape mais amu iretilo agaza nando ti a dodoni so angbati so amasika angbati doti guani a ira tene mbongo bele donc nauru akende ke zo so ke bandu nando ti dodoni mbongo bele ake iriti wali souci le que bandu nando ti dodoni mais vrai iriti dodoni so ake keke
8: nga zavie mimbili hala lingu ti fana la sweke ma kwa singa mbai ti be Afrika tungana esi ake lekelani dodo so iri ni keke tungana esi la tenetis structure wala organisation ni
9: ngimona singila mwinga ndo so azo abumbi tere da wala tipika mozoko wala wala association tongaso ala ke matere ti tenen na yani moko ara zo okoko ake na kusala so loe kesara tonga sumbi tene fadi nani tonga na mumur dodo so irini ake keke zoso ake na ndoni ake wali e aere lo atene nauru tonga lo ke tonga na chef d'orchestre e iriti la irini ne nauru so na pokotilo tonga lo ke dape moko wara yinifolo ake tonga na adjointilo e meme yeso nauru ni ake sara lo kwa lo kesara andara so nauru ake nani lo kwa lo doati duti nani bangati so tonga na nauru ni ake dape loke mu kusala ni na pokotilu e na pokoti azo so milondo ti dingo eritela ndoso moko wara utazo ni ake bingule loke molenge wali so loke dodo ngangu mingi me asoro lo ti tene lo dusi tonga na delege ti atanga ti molenge wali so ake dodo so don makunji ti alala airu atene bingule me longa kwe ake zo so si lo inga dodo ngangu mingi e na tereni moke wara ambenya wali soa irate na na soru ake tonga na ambenya konseye tonga so e kusala tiala ake titene ala dutiti muwango na amolenge wali so si ake dodo e tonga na dodo ni alundo we moke ba ala ke mua zaza tonga na bale tonga so si ala ke pika na pokoti gere ti amolenge wali ni ala pika nga pokoti ala ala pikani na mbana pepe ala pikani titene ala yapu parce que tonga na moke dodo mo doati yapu tonga so zo abani anjere nalo le tonga mo pingba pingbango mo woko ape e asara njuna pe e ake kusala tia conseiller so ala na sorusu titene ala sara a maraye tonga so na tereni moke waranga azo ti pikangongo e ngo apeti duti uta u osho tonga so e zo ti pikangongo so ya tia la keda ko wala mbeni zo tipika ngongo ni le petit pika a ngoni parce a kota ngoni akeda aketeni akeda e ngo oko akena ligotilo e mo ko wala mbeni zo mo pe mulo ge le pika ngoso no musu mulo mazana ti mbeni ngoso lo ke pika ni mo mulo mazana do ti so lo pika ni me mbeni a pika gi keteni so ala inga ti pika kota ni ape dans ce groupe ti azoti e pika ngo ngola ba a structure wala tonga na molina ya ti bumbini moke wara azo ni tongaso moke wara nauru na azo so ake mo pokotilo makawara azuti dongo dodo, makawara awali susi akimutela wango, elegioko makawara awali akoli kititene, sokusala tela aketi pikangongo.
8: Singila mingi za vyembembele, use kapati kwa singa mba itibe Afrika tiye inga soke lutige, inala eke tingande gike kireke na okongungani, tiba dodo swa hiri ni keke so aga tunga nambeni yeso eke zangia na betizo, nga aiketisa pumbi ni mingi na ati amena kutama tanga.
0: Singila ngana la Emmanuel Tsambuli fils na gene itila kutara za vibembele, igwe yope kizi ambatani na itachi chibumbi chilinga, su ala ke gachi tombila na kato na ati gachi ndarazitila su na tuji tenenti duti ti awali uomu ansio eke na ati kete kwa tro chilinga.

0: chili central nando da fono nonde kelo kangongani alingia wei ki wara terati nemeso na chancela doriana punukudu ndali tindro kwa singa so tene tene nando tia kusa na legiti banda tere ibara la dorian mama tene so la ki gana na ya tindro sa dro kwa singa so akenye
1: ibara la jefferson ibara zo kwen la so ye kelo ti mingi nando ti mbeni ngobo ti sango iso ayke mana nduzu nando ti banda tere so irene cyber harcèlement
2: na tindi kelo ka Pesengunga ndali chikanda tere.
1: Ningi chazo la su ayikina pasa chiwara asinga me ngati gwanu chikagbanda sango tipika patara wala chimandai yako na pikoti aiso kwe meningo boti sango ye ayike so ayike gana gingo be ayike so ireni tene cyber harcèlement ayike meningo boti sango ye chingangu wala chisango mbana na zo na nduchi agbanda tere na lege so ameni azo ayike zunga amba chala ala ayike bibuba na tere chala ngana lege so ala ayike kangbi asango wala alimo chamina zo so si ala unda ala pepe. Mingi chamba sekala so ayike tina ya chikpale chi cyber harcèlement na ndochi agbanda tere ye. Sosi ayike ganga na kpale na ndochi gigi chala. Laso ilingbi chiba atonga na zo aza meni limon wala meni sango na ndochi agbanda tere ye. Kete peze ngonga na pekoni. Azo ayike saratene mingi na ndoni nchi zungalo. Chi saratene chimbana. Ameni ayike saratene na ndotene chi gigi chi zoso. Ngasi ameni ayike goti saratene na ndochi asewa chilo wala ndoso si lulundu da. Ayike mbeni yesu ibate na ayike etingia me ayike ga na kwale na ndo chi gigi chi azo. Na ayike gesi ilingbe chi tene isa atene chi cyber harcèlement. Nde na atene chi bira cyber harcèlement ayike ba gigi lako na ndo chi agbanda tere. Na lege so tonga na meni zo aza meni sango wala yuza meni limon. Ambeni azo aga ti muti kanbini. Nga si chi sa ashoni atene ndoni si ala ayike kanbini. Alingbe chi tene a on iyo na yachi apresent bonga. Alingbe chi gochi wa meni vaka wala meni gbata na yachi akite apresent bonga. Na azo kwa sosi ayike tina ndochi asangoni alingbichi saraten chi betala nga si le sosi abatene sangoni abalo alingbichi warande kwale mingi chamba sika sosi atila suna yachi kwale chi cyber harcèlement ayike kanga teratala gina ndo wako nga si ala yeti saratene ni nase watala wala na ande kuchi ala pepe na yachi amina kapani akwale ni agunbi ayike gana gbubu linda. Na be Afrika mingi chamba sika ayike mungwe mingi tigo na ndochi agbanda tere. Yoko ala gisa so ayiko so ala ayike sana ndochi agbanda tere tonga na kanmingo ameni asango so ayike na lege ni pepe wala kanmingo amena limon alingbi chiga na kpale na ndochi mbeni zo. Ayike nzoni ala inga so agbanda tere ayike sukume asango wala alimo kwa so si ayike kangmi ni pepe. Atene kwa so si ayike tena ndochi agbanda tere alingbi inga so ayike na ngere ngangu nga alingbi chitene asara shoni na mbeni zo. Na lege yensi ilingbi mbichi batatera ti nga ti kanga legye na ten ti cyber harcèlement. Kojo ni ayike nzoni isa ange na ala koso si ayike tena yi ashuni atene na ndochi agbanda tere. Use ni ibata nzoni apreuve koso ayike nani na ndochi azo so. Ayike nzoni isa akapture de compte ti andrumbe ti wala amesage ti zunga wala ti aten ti mbana so si azo ayike tukana yi na ndochi agbanda tere. Otani ayike nzoni isa akusala na agbakuru ti agbanda sango so ayike mune legye ti tene isinyale azo so kosi ayike agilege ti tene asa ashoni na yi na ndochi agbanda tere. Wala ibloke ala kwa so si agilege ti tene a arsele yi na ndochi agbanda tere. Na oshoni isa atenti yesu wa sina yi na meni alo so yike nduru na yi wala akutazo ti kodro si ilingbi ti wara mungwa maboko. Na ti ama sika sula so yike na ndochi agbanda tere. Ayike nzoni ala inga so ayiko so ala yike sara na ndochi agbanda tere ayike ngba lakwen. Kojo si ala kambi meni sango wala ala komote mbeni publikasyon ayike nzoni ala unda tere chala. Ayike fade nduru kwa singa ati ndochi banda tere ati dafana nende keduka ikiru singila na ala koso ajufane nduru si ama i. Radio Ndikiluka.

fana wa Afrika teneba ni kutati kisa agba kuchini na gungu nambageti peka 42 na legeti buwali agba kuchini niso abuzon na yani niso akiwara akarako akoso epi na ameni a savon afukuti savon inga akina yani bongolo ti bumbiti beta wali inga ikeda so siri kini nzo kona akitu jo nga na blue silo hunda nazo chinzo nibe kweso awara agba kuchu suwa abuzusu na agba tisu na yani ni bugirata la tisupe tiza andafonde kiluka asi ningi teneni za mabako chini na ndoni asi wa Musa asi wa Kosa lelo Dubai asi wa Kite agbacha si wala la bumi yanga tala tongana zwa kona kutavundu mingi tifatenti kwa timurenge tala oko tala Musa koya baye Alfred luwara kwa gina lango balusi andonyo kombeni birka na mbunga be komite la na pokoti mbini yongo orkubela si afana si wa sungwa tene bambini to kwa kiwande we si afalango wa si akisigiane na kwa ti oko tala nimezu kweso wa matene ti kwa ti oko tala Musa koya baye Alfred ba bugerati atitene ala kambi tukwani mbali tukwani tivundu aketia sewa ngatombo nguwa tombo ibugerati ala nakuta vundu si ala fana sewa sungu chala ala kusu aki abu iti nzapa ati danzapa nabota ati bongi teneti kwa ati oko chala ita chala na ya ingo wa yanga tinzapa Aristide nguwa tombo nzanganu nuwaragi kwa na lango balusi andoni yoko na danga komunitari gena poko sumi nduruko bila siya fana sewa sungu wa mabeko na ati tukwa sote ne ama tanga tenti singwa kwani wala dumingo tenti vundu niso bala kena dati asi waniso kena bakati mandaba kwa zumonti mezon dorka sula na legeti ndresi duso ba mbeni tokuwa kiwande tonsu siya fana la mungu ila nguwa siya kisigiane na kwani menanzoni ba ala kosa ama tokuwa niba bugirja tene ala kangi tokuwa na asu tokuwa ni alimbite na wahala mbeni akecha sewa dimbe nga asewa amadupa asewa kupu ngana sewa mandelo bati ya sewa la ya la bumbi yanga chala kwe na vundu mingi na bata chipo ngigi si ala fate nchi kwa soko chala waragi guru tonga so ya kipakara ndembe ngate Marius Nikez lo waragi kwa na lango baluse chwa ndoti onso la tene nambake ti dananga Elizabeth Domitien Kala ni hati tukwa so afana sewa songwa tene mbeni tukwa ke wande sifade lango wa ti singona kwa ti oko chala ndembe ngate Marius Nikez alimbiti tene ala ingani miago gigirata so amato kwa nizo te akangbi na se wasongo kwa dafunde ke luka ati ase walito so la fana ase wasongo la koso ake tibumbi ti scout tene ti matanga kapati singo na kwati okotala lito dieu de ni so lo wara lani kwa lango bala kwa ndoni okuti nzeso ake tambura gina lango ti la so na danza pa notre dame d'afrique la dal ni faso kengo bini ay tambura big ton so na data se wana mbage ti ngusi mbumbu na mbage ti watalakala tongala so kwe si ya de inga tenji to kona pe tene ba gina nda koso si matanga kwa ke tambura tenji singo kwani na danza pa Notre Dame d'Afrique mbenya ba asewa dokakama soa kina bage ti samba ala chikwa lungu na kuta vundu si ala fateni ti kwati pakara dokakama elia inga biolo na eri ti bobi lowara kwa na lango baluse na danga communautaire gela afana sewa sungu atene kuta kengo bi atambura na lango ti biria wae na data asewani soa kina bage ti samba na lege ti mbaiki fade laso na ndapreso ba matanga kwa kitambura atenji tene asombila ngwa onandoni epi ya gwa awande kwani dalnila bugirata sewa sungu so siya dito kona tina mecha la pe siya la mani na dafonde keluka tite na bina mecha la so to kona lingbi ti wahala mbani to kwani tite na igwe ilu chito sui wara Jefferson Zigaraba ndal timbe ndo kwa singa kecha sewa gadinga gumba balu na kota vundu siya la fatene ti kwa ti ala fahna a siwa sungu tenichi kwa tibu tinza pa Serge José Gadinga McFoy lo wara kwa gina la inga so ola na City Paris a tene ba tenichi vundu na la bumbi na data sewa niswa kena lege ti baba ati martir la mwingu ya bando na Vision 4R se yana pekoti danza pa Chandelier a matanga ten singo na kwa ni a tene ba la so so biko use so ikeda so kwa ni ake lundu ande kana City putu wa kiga na dana pa bongi poko ge tonga na sewa na gumwande kwa gana wala kigwana daja si wana benzi na poko danza papusuli ke Chandelier akizinga mini buku kati tenala kwesubira inga Serge José Gadinga McFoy tenala suma boko tia datenti kamingo vundu kikireke kota kengo biya kapati somla munda pa siti siande bi kwa ujo wala jeudi awe ake mwande kwa so titene onani agwa wende ni abugi rata zo kwa so amatu kwa so

0: Chimango.
1: La femme de Serena Chimango et Kirsingi na mingi na Astrid de Bonheur Kolengele qui a connu Edouard Ogosé na la Wabé Afrika So a soron tafono non ningbenen na ndapre fadengi tisi na mbonga so mwonga goma ya penzeni baloku na ndoni ota a un ziton so ya kwa singa tanti seni bi kwa ouse tila so so na ndo na fonde ki loka Sogi yenga tipe konda li timbeni kapa kwa singa tanti seni Kibu ya fangaswa teneba kusala ti ndapre sarawi si bon ouse kapa ni tanso ti kusala da fonde ki luka ndapre sa gote na luti gawela ego ya keke ti zambata ti kusanda li titene yenga tala wabi Afrika vu la parole je merci Goga Goga sa kusala ndre ti alande alango ti laso aduka ti etene iwa antere na alango ti keke reke etamina kapa ti kusala na kwa singa la kune yanda pre sarawi si Elvire Kenton Miss Ella. La maman beaucoup de soutien ma Kayla Zonaita na ndo masene ivoira sangona legoti Christo Jordan Badengi. Jusqu'à Biko Okula.

0: azamunga sina ndoni baloku na ndoni okuna da fonde ke luka kapati tene wa mbunga glingi tene izambata kusala na Dieu merci goga sa sitonso na titene nga tela ba Afrika vula parole Dieu merci barala
1: ibarala Elvire ibarala sur ma radio de Kiluka
0: singila nzoni gangona la
1: singila mingi
0: la soso tension leda
1: imutene na mwingi tiko drote na sana tene ndoti mozo koti be Afrika bangati nge mozo koti ekwe ngbatere le pepe na popo cha mozo koti dunia mu mbaso
0: Johnny ale kena gena
1: genena da wa fadiso la ki ingalo singi
0: singila mingi tansa kusala ndoni
1: singila mina na Elvire
0: singila.

bati mingi. Ebuto la inga peso buga saka bati mbuya buga soye zumbuwa mu mafuta. Itongo na ko be village mbugu na yiri ndi ka pe chimo ko mafuta ndi ka ta sar na ati li. Sar na terre quoi. Oui. Ti saka chimbu na bati ngo na wa. Idi ta chimbu na sar na ngo basendi. Sambu ni na kanguya. Ebi don keke ni so cha ole so muna chingo na wa. Ebi don nga gasi ton ti feti ramu amu kubembu na guana danza pa. Ramon encore à Keta ou Lingota, la Taki Kinta Milioni, sur moi, ça en a balai. Nandoua.

0: tungana nye nga tungana ensi aike bata lumbrimbri na yati kodro komandati mambiri kadi
1: biani keke so eke tentena ndoni tungana bata fadi dodonia pe tungati tene e inga ye kete nandoni pepe akengbanga tiso ambena mara ti kodro tiye abatani si sangoni asida ilasu tana bata fadini ape ake singa na i pepe e tana tiso si akotazo ti kodro tiye na ti bungo litiala giani na lango baloko na mbrambra tinje tingbere rengu saki use nandoni uta kodro tiye be Afrika agufade ti su maboko na gbeti ambena mbeti soa ira tene a convention so na ti mango tere na UNESCO si na pokoni luga le sigi na mbeni kuta mbila wala mbeni lua so molongoni ake 06-002 so si asara si kodro tiye na ngurubia ti kodro tiye mbiti tene na ti mango tere na UNESCO a mafadi tere ti tene ala bata a dodo na ye ti ndara ti kodro tiye e ake a ndia so na poko ti sungo maboko so la si ake sara si a bia na ye ti ndara ti kodro tiye apa ti tene akuta zo ti kodro tiye wala ngurubia ti kodro tiye angbala kue ti batani
0: so ti tene ake andia so la si vraiment abata dodo so airi ni keke si yege wara ni laso
1: ake gi keke oko ape adodo ti kodro tiye na ye ti ndara ti kodro tiye kue e keke so yeke tentena ndöni laso ake oko si mbeni dodo ti kodro tiye so kue ali na ya ti adodo wala aye ti ndara ti kodro tiye so akota zo ti kodro adoa fade ti tene azile na ndöni ti tene amiro pepe
0: me ngbanga ti nyen si airi ni keke wala nauru wala mbongo beli
1: mbi mu na la singi la hunda ti ala ayeke nzoni mingi ngbanga ti so fani mingi azo ahinga pupu ni pepe keke ayeke iri ti dodo ni la keke ayeke mbeni keke so iri ti lo ayeke keke e ale ti keke so iri ni keke so la si aira tene keke don lo yeke rondo rondo tongaso e tongana mo fâ lo awe akoro du na tere ti ale ti keke ni yeke tongana urondo tongaso la citron me lo yeke rondo rondo don akoro ni mbege na mbege amu ni aza na ya ti ngu lo ngba na ya ti ngu wala ye ti lango use lango ota aye ti yani afu awe azi ni atuku na sese e amu mbeni keke so ale yeke pendre ayo tongaso si amu aye tongana atënë u aye tongana akongara tongaso ambeni ale ti ye so si apeut yani apeut fâ ape atuku na ya ti ale ti keke so kue awe apeut mu ni miambe si ayoro akeke ni na yani si aleke ni pendre zo ti dongo dodo so ayeke molenge wali so aga ti dodo lo yeke mu ni use lo gbu na maboko lu e tongana lo pika na sese tongaso mo yeke mago ni asara soyo soyo tongaso ba ni la iri atene keke don amu le ti keke so na tere ti keke si alekere na ni si ni la iri atene keke me mo yeke ba laso ambeni azo airi atene nauru me nauru ayeke iri ti dodo ni la ape legi oko ambeni ago ti iri atene mbongo bele mbongo bele ayeke iri ti mbeni kpengba wali ti mbege ti soso ni akomboka fade mbi yeke kiri na ndöni na toko ayeke mbeni wali so ayeke kpengbango wali e lo lo la lo yeke mu li ti dodo ni na ya ti dodo ni mo yeke wara amolenge wali so ayeke do mo yeke wara ti pika ngongo e zo so ayeke na ndöni tongana chef d'orchestre airi lo atene nauru e ambeni ahinga ape ayeke mu gi iri ti nauru so si airi na dodo ni so o vrai iri ti dodo ni ayeke keke e nauru ayeke wali so si ayeke ba ndo na ndö ti groupe ti dodo so e mbeni mo yeke ba tongaso mbi tene na ni mbongo bele ayeke iri ti kozo nauru ni so lo hinga dodo ni ngangu mingi lo yeke ibia ngangu mingi lo na koli ti lo e laso nzapa airi ala awe lo na koli lo kue si comme lo sara si sabango ti dodo so amu ya ti préfecture ti haute sanga andu même asi na bangi ndo so kue si zo kue ahinga lo si amu ni aza na ndö taso lo yeke da ape me amu iri ti lo aga za nanduti a dodoni so angbati so amasika angbati doti guani aira tenem bongo bele donc nauru akende que ce soit que bandu nanduti dodoni bongo bele ake iriti wali souci le que bandu nanduti dodoni mais vrai iriti dodoni so ake keke
0: nga zavie mimbili hala lingu chifana ala sweke ma kwa singa mba ichibe Afrika tungana isi aikelekelani dodo swahili ni keke tungana isa ratina ichi structure wala organizasyoni
1: gimuna na singila mwenga ndo swazo abumbi tereda wala tipika mozoko wala association tongaso ala ke matere titene na yani moko wara zo oko oko ake na kusala su lueke sara tongaso mbitene fadina ni tongana mumu dodo su irini ake keke zo so ake na ndoni ake wali ya eri lu atene nauru tongo luke tongana chef d'orchestre iri tu la irini nauru su na pokotilo tongana luke dape moko wara nyini folo ake tongana adjointilo e meme yeso nauru ni ake sara lukolo ke sara andara so nauru ake nani lukolo doati duti nani bangati so tongana nauru ni ake dape luke mu kusala ni na pokotilo e na pokoti azo so milonoti dingo eritela ndosu moko wara utazo ni ake bimbule luke molenge wali so luke dodonga ngumingi me asoro luti tene luduti tongana délégué ti atangatia molenge wali so ake dodoso non makonjitia lala ayi lo atene bingule melonga ko ake zosusi lo inga dodo ngangu mingi e na tereni moke wara ambenya wali so ayi atene na soru ake tonga ambenya conseiller tongaso e kusala tiala ake titene ala dutiti muwango na amolenge wali susi ake dodo et ton na dodoni alondo we moke ba ala ke muanza za ton na balet ton gaso si ala ke pika na pokoti gere ti amolenge wali ni ala pika nga pokoti ala ala pika ni na mbana pepe ala pika ni ti tene ala yapu parce ton na moke dodo mo doati yapu ton gaso zo bani andere na lo mais ton mo kingba kingbango mo woko ape e asara njuna pe e ake kusala tia conseiller so wala na sorusu titene ala sara a maraye tongaso na tereni moke waranga azu ti pika ngongo e ngo apeti duti uta u usho tongaso e zu ti pika ngongo so ya tia lakeda moke warambeni zu ti pika ngongo ni lo peti pika a ngoni pasa akuta ngoni akeda aketeni akeda e ngo oko oko akena legotilo et moi qui vois beni zo mopi mulu gelo pika ngoso mo musu mulu mozan zo timbeni ngoso lo ke pika ni mo mulu mozan do tiso lo pika ni me ambeni a pika gi keteni so ala inga ti pika kota nyape dans ce groupe ti azoti e pika ngo ngola ba a structure wala dans na molina ti bumbini mo ko wara azo ni tongo so mo ko wara nauru na azo so ke mo pokotilo mo ko wara azo ti dongo dodo mo ko wara awali susi ake mutela wango elegi oko mokawara a wali akoli kititene so kusala tiala aketi epika ngongo
0: singila mingi zavie mbembele use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti inga soke lutige inala ike tingande gike kireke na oko ngungani tiba dodo swahili ni keke so aga tunga na mbeni yiso ike zangia na betizo nga aike tisa pumbi ni mingi na ati ambena kutama tanga Carl on the beat so lit.
2: I come on music.

0: chiluka
1: wango chindapele wango chipode
2: Baraiko ya wa mango da fono non di kiluka. La so na yachin dro kwa singa, ti tene tian da uswa kesi na ila na lana anga dati e, iki tene tene nando kwa leso si asi, na amingi ni na popo ti ya we, si tonga ne sa angi pepe alimbi ti gakota kwa linda li ti i. Tengo kobe na ngu iso si ke ingi ya ware ke tene tene. Iki teyi na popo ti ase wa dunia nzere, bini zwa tene mba iso si ya mungia na ikwe, iki mumbeni kobe ti zana anga ti e, Nangu inyako iki ingia wari iti kiri na mbeni peko ti tene mwiti baso iki tiko ngangu mingi. Ake teneka mingi sosi ko beni a ona legi ti goti i. Mbili mbili ngela ke pasenye. Tita tene ni nangu isosi iki teye yanga ti ake toka ko beni na legi ti kamba ti ati sosi ake guna ko be na ti estomati i. Anda tonga na iki tene tene wari iki ingia na ako ngu isosi iki menembeni ko be lulingi ti mumbeni legende sosi lo ke guna ati akamba ti abeti isosi ake mupasa ti tene i u. Mingi ni nangu iso tonga na moti kongangu ko beni a lingi ti sigi. Me mingi na ke sosi Beni akalina popoti goti si iki unzoni pepe wara ungoti ake kai. Anzoro koso elimbiti inganani ake tonga na ye. Iba zoni loki ten ankor tene pepe, loki tiko ankor unzoni pepe wara loki unzoni pepe. Mingini loki bugoti lo. Na ango iton susu, penzengunga akoko alimbiti duti ngangu mingi indali ti finiti lo. Nzoni sangone ake tiso, elimbiti kai shuni kode so na ligi ti ambe na ye iso ake isenge senge ti tene isarani. Ake nzoni ti tene nangu iso eke teye ite tene tene pepe tonga na kobe ake na yati yanga ti i wara ibuboro tere ti iti kiri na peko ti mbeni tene wara ti ingia na ngu isu iki mene kobe pepe yesu iba ite na kesenge na momo ti tia engo tere ti e alimbi ti gashoni ndali ti fini ti i idabe ti iso na ngu isu iki na table imungu iti iti tene ite kobe ti e na ati nzoni duti ake fade indro kwa singa swa ke tene tene na i nandu tia nda uswa kesi na ina yanga da na ala ako oko ikiri singila na ikwe
3: Singa nina la Jefferson Romeo de Zigaraba Daltien Duru sang kwa singa tanso Nando tian da uzo pe sinenga da Nangunga utachi pekot beka mita la pezene balokun nino da

tafono ti sirina ti maingo ba mbonga kin bonga mbonga sitani ma tongo so kwa singa musika ti juju laso e ki na bi ko singa ngo ba luse ando no tati nje so se ki da ite to so ande ki ti tambla ti kusala igu na bageti ba uro singa ongo nto so si e binamete ite na ba bat batati ba uro ake ayo kilometre tongo so na batati bongi en ayo kilometre to ma bota ba longo ba sambala ando ni ngombe ya so se ake 379 kilometre na batati bongi si e wara usi ama se kaso se ake debuzika la de abuzikir ndenge na ndenge se ke pika patara na masika sosi wala kome sosi sosi akidebuze na bageti baoroka nati kwa singa musika chichuchi lazo iman daborni.

0: na ti sir na ti maingo na todo banga na bongo ba be ti akenge torso so ndo ti maso ki kwasinga monseka ti ti laso biko se la ngobe sa ndo no ta ti ndeti fondo ngusa ku se ba sa ndo no mene pika pata na monseka susi ki na bata ti baoro na bata ti baoro ka so sa yo kilometre ndan bo ta ba longo bia ba le mba sa ma ndo ni ngombe wa 379 kilometre na bata ti bongi bara la aussi o ando baoro ti ku na ba ti bo 400 yo kilometre ndan bo oku na ndo ni ba sa ma wa 57 kilometre na ndambu tonso ibaral aussi na boar na bageti baoro na marché ni milimi na bageti baoro ibaral a 400 donc asi mbonga aussi on a penzeni balo ku na ndo ou se na ndo da fond de kilo kaike mango mbiko jo tenen mbonga o kwali mbisi itimi te na sabuna la resa na lo na tindro kwa sing mbiti tenen na tindro kwa sango ko jo tenen iguna ti kwa singa monsika i
1: Paderewski production Abuya Bayasma Bekuti sewa
0: na ya Gege ti koli.

0: le kereye me ibubasi se ti ipepe. Na pia lo pruka kuse, ti kiringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, sondo kusa la WHH azana se se na mouma boko ti da sanu nginja ti dunia mubimba, gana ngorubia ti Be Afrika, ile kereye gbani, gana batango se se chani.
1: Ibata se se ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuni nangu, se se eke mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti kikiriki.
0: Pialoso amuma boko ti sara kobe ti yaka ngana batango ayama ti bebengo ndo lege ako nando ti biongo ti ndo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo move telesel ngana orange.
1: Kuka ti use ifa yaka mingi ibata azo nzuni idu ti ndo oko.
0: Ipusu nduru na tere chawa kusala ti WHH.

0: Romaric Samba ibarala na batati pawa.
1: Idrissa ya ibarala si ibara ala kweso ekima dafano ndeke luka etenala nzuri gango ne hati kwa singa ti e ti atuti region so kmoni la kwe pasa ti vunga nala sango ti kota kotro komandati limpende pawa nana ala so angomat pawa so kinati region numero 3 ti yade.
0: Imatena nati nze so eke dawa mkuza patona ti pika mingi ya wae sibeta wafango ya kake na njana batati pawa.
1: Tatene ne hati nze so yekeda eba so ngunza pa atondani biani ti pika yeke yeke awe si azo kuwa ya kigina kusala ti yaka me mbini kobe ti ndembe so asigi so amundu na yati gbata ti pawa na yati gara na yati avaka na yati agba vaka si ala so aki apa walua ngana apa waluazo ake na yati ngia tenti kobe so na gbata ti pawa ake mbini so ira tarika insekto zele solo yeke tonga na kinda gozo na gbata ti bongi na gbata ti pawa iri watene nzingu sinangati kaba a iri watene njiri njiri so akimeni ya masoyo kitonga na kinda gozo ti batati bongi nzora kwa chilo aike noir chocolat si lo kono tonga na agbadora so beti ya chilo aike chocolat li chilo aike noir njiri na batati pawa aike mulo tonga na ya Idris tonga na mabalo du chilo aike da si tonga na amulenge parfois la ba du chilo awe alaike mu balaka alaike mu boka alaike asa du chilo si aike mulo na yani parfois na mbina ndombe ti walo na yati asable wala mbutu metonga na amurenge amoni kwawe ala kezina leti panja tonga na sosi ayekeza kinda goz na batati bongi na leti panja si ala ke kanagara na ngele so ake sake oko na 750 ala ka parfois na 500 si tonga na mokvo njiri sowe mwagana yangada mwake prepare lo di tonga na so ake prepare kinda gozo na batati bongi tindembe so Idris na batati pawa njiri wala nzingo so akemini kobe so azo andoeni mingi si zokuwe na lakwi luekete pendre kobe so use sangoti e aiki so tasoni tena ala na liti a sangoti e fango ya kati tiarati da na batati pawa atondani ngangu mingi si tonga na motambua na ati avaka na atagwa vaka kuwe ti batati pawa mobati arati da ababolo kaweya anjo akarako na atanga yosipe fani kwe giape me a oye kwe akota zoti kontro abando zoti tene amuyanga si ala so akibata akete anyama tonga na angasa tonga na akoshon tonga na ataba ti kanga anyama tala me vundu na akeso nandu tongombela so akitombela lakwe awa be afrika ibo ya ti pawa ambeni ade ama pepe tongombela so si akudo si kontro amuyanga ti nembe so yekeda na lego ti lo solo ke finima kozi bata ti pawa pakara timote burapa si muyanga na daforlo atene tonga na mosumo kanga ya matimo wape silu buba ya kati yati da fadi akiga kwa ilando timo fadi zune ya kibu ya matimo agwala na jondamiri wa la polise mwaki futa mene amanda we si fadi akizi ya matimo eba ati ndembeso na kiyati da tramo tambula aki ya

singira na Messi Blanche Arbamba atasfade na tongo ndani diri tmene zende fana da fonde kilo kai gugi katana na ngumi ngi tatu mari ke samba ndali ti 100.9 FM da fonde kilo ka da fonde wa Afrika ida correspondant quoi alinga ich passa ko ikipika patara binala binala nira ile tera kangala nga ti tola ngunda da fonde kilo ka singira mingi ndali ti ita ti sokela mbege ti pawa Messi Blanche singira ndali ti ita ti sokela mbege ti lobai grevico nira ka kliksota ikiberde tero singa ngumi ta fonde kilo ka singira pendant ce metimo zo ko ti kontrol tena igwe ti mitere na mama makuzi

0: kunduti awali mediatrice tibumbi pishka si angala kwe tifaye na awali sosi akina yati aketeketa kunduti lo sosi akina yati abavaka tilondo na lango baluse na akoti si na lango baluse na utati nzeti bila usu itida ungo ti awali baluta na ndoni swa keti ontenti bavaka gumba yasi aga amandaye na ndoti tonga na yesi molimbi tu duti wali ti lini akode ti dengo buze tenanti sarango ti ngangu na tere ti zo bate sentia mokonzi ti ontenti afi mediatrice tigbavaka gumba ya akifana yi akpali sosi awali tigbavaka gumba ya akidutile na lena ni mingi
1: e bakpali ake mingi na inati babaka gumba ya tonga mite entonzo paske ibana ya ti vakati eke afini vakaso alonoti tena sigi leti awali ade anzika nzona pe maingo ti ti awali ade alonoti tena alono na nduzu nzona pe asara si eba akoli ya eke to njati e awali mingi na sese na lege ti yen na lege ti sosi eba tonga na mowali mofesi mukoli motani matena kolo te bambi yeste mbi kone kol kola ki yane tape motana kolo te mamo yeste moka ye kola ki yane tape e eba ama sekati eka mingi ala ki azo sala kaye mingi wala peti kaya ga kola peti gati si fata wate yashu otu amuni akwako wakwa gina mene mpashu okoli na devon asa asi eba njanisu adonja ti e awali na yati baba kati e mingi nila iga eba su yati njana inzoni zombi inga yutonga na amule ngesu migana ala ki gande eba kyo inja ti su yiku chitene yiku fanati baba kati tene eba nlete egile chitene
0: Doroini Belvia Benedicte ngana abana Canada akina popo tiala wali sosi aga amandaye ala kiten na itene nando tia mama tene sosi ala buli nandoni na antilango uta
2: Mibata pacha ye mingi amene sosi adembi vivo na pepe ayisho di mibape mbi gami mandani ge aide mingangu imandaye mingi ando ji vion basé sur le genre et di sangwa mingangu na te chizu e fala yi shonje mati chingo boton so tene yi avance vi papo na yesu mi vivo ya aide mi chitene mi gomi pusu ndu na te sa so état de lieu yeso itaxi mi akape c'est de là que mika ou yeso mi ba que a manqué na ti secteur simika et mi ba aider mi parce que timbi a que contre ni ko jo
3: boy ko na bege ti ati tene yeso asa na bege ti ge na bege ti 9e ati tene la pousse ndou na tesa mena a wandu chemo ati tene a mou mabou na la wango na formation si bani ge a ba ti si vu voni ga aider mi gangu asa simbi ko nda ti tene coordination ni a pousse ndou na tesa tamene itati na ti 7e ou na a 6e a passé a meni so de tene a zande teni dafa pusu nduru la kesala titena asosibilizazo
0: tonga na fango ye akembeni ye andanga na bagi sango kusala nani akengambeni yende Georgia Paola Genendi Kizo so aike chargé de programme na bagi ti coordination ti afi mediatrice tipishka agunda dutingo tia maseka wali so na tika pati mandango ye so si afatene aneke duti la kwe nduru timu maboko na la ti sara kusala na leti lando
2: iba maseka wali so aye dana beta la kwe ti dala mu maboko lege oko na yachi Yesu isara e ala fanayi ke batene ni agubetara na lege ti kiyengo na popo ti tene na lege ti atemoye acha vi tara so si ala vivo na ya ta komunite tara i ba ayesu amu na e lege ti fanayi mbimbi ke ba yesu mbimbi ala yesu ba nila si i fana la e be ti anzere mingi yesu e ku na mbege tara ayeke ti tene duti tara gbion na ya ti vaka tara e ala ga zo so si ala peu ti tene ala change mentalité. Tchamba.